mapenzi. Kuna muda mapenzi na tisa. Na kuna sema bora ni baki peke yangu. Asante sana kakangu Rayvan, my boss Chui, kwa kuwa sema mbogu.